0: Hayi babalo. Hayi. Hayi. Kale izolo mamela inqobo yakho, hayi yachisa. Eyababa. Ibaba njengobele pele. Nika 100 of the 100 babalo chi. Ka 200 ngabo fake ngapha, 200 ngabo fake ngapha. Hayi yababa inqobo yakho. Yo. Mandi mamela namhlanje, qondiso lo wanga comment kwa u comment athu. Andi mamela. Fundo hape bofona. Danko.
1: Babalwa G, serving you your mid-morning cup of tea.

Kumana ke ngiphuthuma kaThixo sithi Nkosi yam siyakuthanda sizawuthandaza ebusuku nje. Ndicela umzuzu nawe ekhaya into basibheke enkosini siyothi Thixo sesikhona. Sidinga wena, sidinga isandla sakho nasebusuku. Andiyazi ba intoni mhlawumbi ekhaya obhiziyiyo ngalo umzuzu okanye mhlawumbi uxakeke intoni. Kodwa ke ndiyacela into basikhe siye kuThixo sonke. Usesibhedlele, usestrongweni, usekhaya, usemsebenzini. Nje kulo mzuzu wami imbalwa sike siyothi Thixo sesikhona ngale njikalanga yethu yanamhlanje. Sidinga isandla sakho, sidinga wena njengoThixo, sidinga ukuzityhila kwakho, sidinga uzibonakalalise nangeli ixesha. Sibheke emthandazweni.

Abanga vusa nje sihlali occupy. Kethu umntwana oyelo. Vusa nje sihlali occupy. Kethu umntwana oyelo. Abanga vura. Vura. Abanga vura.